0: àwọn ẹ̀bùn kan ti sinmi sí wa lára tó dàbí ẹni kó kú kó dẹ kú àlómọ ni ọlọ́wà sọ pé ẹ̀bùn ẹnìkan bẹ láàrin wa tó ti dókun ṣùgbọ́n òun ó lu sókè a lè gbọ́ níṣẹ́jú yẹn ká tó lọ.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Loju orun loju ala onje jije nitori kin wa ni bagbara olorun ba wa e to kunje nlowo ato nje mu gbina ni adebita ti bi re agbara o fe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni bagbara ba de ko si to dawo le ti oni tesibo ti oni tesi waju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo ga eyan merin ninu amere re ba ba ngba du enikan sun enikan wo tan enikan lo re to le me wa enikan joko kale olohun o le pariwo mo se mo pe ba to to si kerin won go ba pe yo gbi ba gbi abi to si karun to ba pe to bi yo gbi ba gbi yo ma ba ti e lo bagbara ba de enikan soso lohun o tule ti o ma ru lo be bi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geji e lo mu nkan wa wa e lo mu nkan wa o ti ani a abi o ti e mo pe ogun to ti e le na ni so mo wa mo be ni mo ni ki ani nbere sugbon ta gbara ba de nta bere won o se kini wo fu wa won ta watch won wa jade won ta lero yo dodo wa sugbon ti o ba sagbara sa iyo pe ni porita ko ye mi a fe ko ni ta fe ko ni yen ko ma tun ko yen lo tun ko e diju yen dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa eti oro ase to kan mi a gbodo bi ri agbara ki to bere oro ase yen

gagne mon dada. Imita alors Kanye, te ba dele, e lo joko ti dada. Eyin te je ranse Olorun. Olorun kan fun wa lori ofe. Aso te mi woji, ore ofe. Awon akorin, ore ofe. Iba se pe Jesu Oluwa wo so kan to yato. Oni idi ki won so pe ta le wa. O ye ki won fa so dam. O ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu. She lo a create pelu gbogbo awon eyan yen. Sugba na nbe lara e. Yes, o si nkan kan to kan Olorun nipa ko to de tabi nkan kan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ki po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ki a ni sokunrin yi e to wo lana na ri na lo won je ta na lo won je ri sugbon gba to soro bi eni ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti e wo o ti e ni la loju awon kan ewo ori to le meji oni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa kan loju oni olorun da wa mo

Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewo